Dios taytay aiko, gracias tam homoikiko kayachigyaipi. Gracias taytay aiko, kahaya señor, yapatawan. Achigyaikuchkaniko hampa munainikiman hina. Kaypacha hanakpacha unanchak kausak Dios. Sutiki ahatunchas kakachung, sutiki ayupaychas kakachung. Hangyam kanki sapayan Dios. Imanam kong Dios kakanchu kaypachapi. Ni hanakpacha silo pipas, ni kay aypapacha upong pipas. Hangyam papa kaypacha tunanchar hangki. Yapa edikus kaykutam hang unanchar hangki taytay. Manam po Dios kakangkina kakancho taytayay. Gracias, gracias taytay. Kakaya mo na iniikimanghina taytay. Yakipaya ko iniikimanghina. At sige ikutkani ko kaukaya. Kasiya taytay. Kusis ka. Suti kita katunchas pa. Suti kita takis pa. Manyako ikuspay ko, Senyor. Kangwangkus ka. Hayari ko sa ako kay punchao tataytay may chay mang riptay ko pas may chay mang taytay biyahe mang niya chula ko ikutip tiko pas taytay hangwang kuska Señor Gloria a Dios, Aleluya Santo taytay ay sutiki hatunchas kakancho porque hang kakangi chuya chuya chuya Dios mi Señor. Chay mi taytay yupay chamuyayki. Chay mi taytay mañaka muyayki, Señor, gracias. Hang mi kayay papachata na nachikonki, wati jamonki, jawamuchkanki, taytayay. Hang mi taytay, Señor, kay nasyon kunata di kumuchkanki, rona kunata taytay, jawachkanki ko. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Abraham pa Dios ning, Isaac pa Dios ning, Jacob pa Dios ning, taytay, hang mi kanki papa. Chay chumana, hanta sirvi ki manko, yupay chay manko. Gracias taytay ay ko papa. Manyako ikikutak mi kay ay papa chay ko pak taytay ay. Sayo kay papa chapim, tukoy ko na pasakong. Yerhay kuna, mucho ikuna, terremoto kuna, guerras. Señor, extorsión, asesinatos, asaltos. Señor, chay kuna, hasta noticia pe, dikotiko taytay. Manaya manchaku ikangnyacho. Ronam taytay, ronam masinta, asaltachkan, wanyo chichkan. Hasta wang ya, lima yaktapi, taytay, hatung yaktakunapi, Señor. Adi taytay, chay kuna, pasakochkan. Hang yahawari taytay kay Peru nasyon ta waking nasyon ko natapas lunay ki ko nata churi ki ko nata wakay chay ko ay ko Señor. Gracias taytay ay ko manyaka mo yay kim kay achigi ay pi Señor. Señor ininikom to ko isong huy ko ang hangha uyari ko Dios kas kay kita Yanapakok Dios kas kay kita, hampikok Dios kas kay kita, milagro rorak Dios kas kay kita. Señor, kay pachamanghamos paiki, Señor, ni ko Jesucristo, sanidad kunata, milagro kunata, unhos karuna kunata, hampirha, sanidad tajorha, nyakarichka karuna kunata, libertarha, lepra unhoyo, leproso rona kunata, sano yachirha, ñausa kunapa ñawintam kichaykurha, wistu kunatam podichirha, aun wañus karunatam causa dichirha. Imataq Señor niko Jesucristo pasasa kanman, manam imapas asaha kanchu taytay hampaha rurana yaykim, atini yaykim taytay. Señor, hay que era ini masia ikuna, kay waira wasi uyarikuna taytay, kunay ora kachkan manko, wajaska, onjoska. Señor, maña kamuyay ki kay pichuri ikipa, Marcelina Majapo, Montesinos, esposumpa, Teodoro Mamani Quispe, wawan kunapa, yumchu inin kunapa, masapa, pay kunapa taytay, kay churi ki Marcelina Majapa, Montesinos, Jawari taytay, oración ninta, uyarikoy, Señor.
porque hanga kanki uyarikuk Dios me sano ya chikuk Dios me papa kai churi ikita sirva ikita Marcelina Majapa Montesinos Jawari papa mañakus janta Jawari papa sasachakuininta wakaininta ichapas taita imapas kausainimpi kachkangman ichapas taita imapas kachkangman papa runakainimpi papa esposumpajpas Teodoro mamani kispe kay familia pagtaita y ruega kamuyaiki tukoy sunhuywan hanjataitay uyarikuk Dios mi kanki aditaitay hampikuk Dios mi kanki gracias Abraham pa Dios ni Isaac pa Dios ni Jacob pa Dios ni mi hanja kanki tukoy atini oh Dios imataksasa kangman hampaka manami mapasasa hakancho Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. El programa Iku Anjaye Iku Sasco Dios Juan Rechadizo. Bendice que hay programata, Señor. Rima paye y churiki kunata taitai, kai pancha y jatarichi. Que evangelio nyanja taitai ari. Prueba kunam sasachaku y kunam tentación kunam jamu anjaco. Pero han wankos ka habing si sahkum taita imanyapas kamu apting kuka. Gracias Señor. Manya kamu yay kichuri kipahpas Jimena Rojas paipas uyari wanku wakanda wairas yahtamanta. Paitapas taita iwa wankunapa. Salunimpe paitapas yanapa ita itay aicha kurpumpi maunghuikuna kaptimpas. Churi kipapa Judith Saida Kupe paitapas wakulukanas pukyo. Paitapa Señor yanapay, sanidad nikita hoikoy, bendecikoy taitayay. Gracias Señor, gracias taitay, ichayna kachkanko achka churikikunaja, sasachakuinio, honjuinio, taitay, pimanta grisajku. Mahitata grisajku Señor, hangyamangmi, iñiniikuta churaikuspaiko jamoniko. Gracias Señor. Señor Nico Jesucristo pasó más su tiempo. Chayna puni kayachun nispa.